0: Abusua mame ma wa hana mimisa sadie wopo mu esitie enenso obode ne huyemobo wode nkwa a ebrade nyina so a cheyei enuti se wo nkwa ya kai se ewade onewo edi ne ye pa ewe mame nchechea wo baby a wutie mi fibia ye apase nyafo ni adoba fo me chechea mu emuta esifo ni chocho fo na pragia drivers obia mi chechea mu Ejom mo amotete mo soto ahodo ano mu wa mafiefie mkwankwan nuasefo efitafo adepamfo botrefo me chia no magya hwan sabe wudu kejeti Dubai a enshaba ne wisdom mo de atum din emani meme me mo djuma ya shena wotwo fufrasi indeed ya rabo so me fufromo na ne amoye wodwan mo bia me sretwe di amponse boma ne nyeye na ne amoton Yanse yantomane nsa ujidi anawa jeme suse amen sabre muhudonti na yasaba midi hindi ohima bi ubose dinwa na meche wadia dende ya enyase mketua ya tuju medie na peti ntitie mie faofu nohu na tuju mikapa radio ni die insha 104.5 frequency ni papa driver ayashe nonsone ya utadia tuho na uju facebook anuwa bo insha 104.5 anonsu ya demu live Arefone doso, ebusuyane doso, ebusuyake siye, entibra. Na wunsu shema wobi, neni panomrame kaye hon, na ye ni jimedie ni emum. Sanso, ena YouTube yenshua TV, honsu betimi, ajoyini ye ewo ho, na washe. Adum TV, ye wazoye, niye mapankuwa, niye di ebro, ye dem, ewa Adum TV. Makacho se ye de tuwa ube dhia, niti ye di atuwa wa TikTok. Mepacha wada, udu TikToker, na wabo insura 104.5. Mepacha wada, yedemu dindindin ewo honum, sanso ena yedem ewo eye ohima bi, ewo TikTok no so, yedemu dindindin. Mami, use de, junsa deo? Nada na kwenyewe yeze ya, ana electric bi umana. Fasha honi, baby, yesi siya. Ni contententem eti ya de mu hobo made ya ne bra na ye ni juma ne emom na ejo ada me ma very quick one na ye ko ententem na na kaka me de ma obusumi we nyina emu ne se eto me de nipa timi eji nipa di ade e re she nipa mu a e sign ensem bia wonum ka kire ye e sign doye bia wonum ye ne mira bia twem batie Sometimes you need to stop seeing the good in people and start seeing what they show you. Ne yana ni pani dana dini nye. Ozu si mrebi etatri komba ye. Sa yani pas me si me si. Sa menshi anu yanka miwim. Ene wanya wobe kunti. Ni ama ni papa ni payama wa kemuno. Se ne wano mo dani ya mafufrobia de yare no. Never found one jini. Na wangri ya. Enipa awadie mu ewa adwuma ba bia aka ne nwa kwada ne adwuma niema wo ye nyina akyere sa kwada ne ku adwuma ne ho but sey uba ba bia na usi hwe no wo ya da akonfo ne fa ho adwene wo adwuma ba sey awadie ne mu saa na tie wo ba bia nti eto mre bia look at their actions and decide for yourself na nipa nye Usimi wefe enu na nti mame, enu na ebe buwao. Evangelist de Graaf tatuna se, the French Messiah, the French prophet, the French bishop, bishop what kind of French Messiah?
1: Bishop A.
0: The French director, I mean, Edos. What na se? Papa na hon se?
1: Nyanko pon kraye mupa.
0: Okay, ene wo de me fa e, eko French ana eko kasabe e,
1: eye kontem. Any French unko mo.
0: Any French. Okay, so, ene kakra meka e, you know, sometimes you need to stop seeing the good in people and start seeing what they show you.
1: Yeah, bon.
0: Yeah.
1: Jeudi. Jeudi.
0: Moi, jeudi.
1: Mais c'est.
0: Okay, moi, jeudi. Yeah.
1: Un garçon. Toi, un vieux.
0: Ok.
1: Tout le trait. Demeurer.
0: Le patron. Ça. Un patron, aussi.
1: Patron.
0: Ok.
1: Que un vieux. Le garçon.
0: Pull.
1: Le ma.
0: Elle veut pas.
1: That's right.
0: Oui.
1: Ton débit.
0: Elle veut pas, non.
1: Say over down so
0: okay
1: and vipa
0: that's right okay
1: over down so
0: yeah
1: but you must say to the beer nipa wote wo sua kasa bi akoba bi a wo ho ankyere
0: ya
1: ana nipa wote wo nsoa eto da bi a de nipa ya wo no mani ntwa mu nko eto da bi so ohun se de ye me no so no se me mane san ba bi mu ahwa na ebe kum
0: ebe kum me ya
1: dinama oba me wa sem bi da me tirim se adauma
0: Mhm.
1: Menum san na se uja me hokwa oba me nyu bi.
0: Okay, ah, okay.
1: Se ya anka sanya emma.
0: Mhm. Titi ye mema no muta jama ho no.
1: Be ma bi o no oba ntam ti no san, ma oba ne san be sun kire no san pe ne bi ya no nche ne wa wu.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Eh yeah.
2: Oti me sabon kumo.
0: Objection.
1: Oba no oba obeku o.
0: Objection.
1: Fas wo nya wo nku anwie.
0: Nti afa no oba.
1: Afa no obe wie.
0: Wo be kele wo.
1: That's right.
0: Okay.
1: Nti ama ne kwan. Second chance bi wo ho edie wo.
0: Ayo. Ebusia. We dey or dey come man why dey twa so. What you say? We na ejwa da. Enkomo pi e wo fia ya ye bani ababe die. Na mama mfa Vivian de ne ni kan fi say wo say mi ye dey cry. Ne Jones of Lada na ema. Enti mamintie ne nkomo no na fe minya no nko ba be nyonso kakra
1: eh eh producers ne de omo ba omo munyo obi
0: omo ni kan nyonso ansa se se ye ntro mo office ne ni mo ho
1: that's right
0: se
1: renate
0: ase
1: renate
0: renate before you sit in the yellow chair
1: come to studio eat
0: okay
1: before you come to studio
0: okay
1: and avoid your stomach
0: that's
1: right before you come to studio
0: avoid your stomach
1: that is a compliment to me
0: answer what I have
1: avoid before your stomach
0: avoid your stomach before you come to the studio
1: that's right
0: na hoye me do na ima na hoye de Menyewo yesu ti menyewo
2: na mi wo nwi go menyewo
0: sa
2: menyewo o nya mi ti ye ba be hwe me no na me da so ti ase
0: o
2: so wa
0: me
2: me wan friend
0: me akos
2: wakos na
0: me bu sam se bibia wa ne bre wonim se ube se isho nu akofi ene kwaju ho me na mse wo ye en wa chire mu ana
3: kasama
0: ajobre won ka de amonfo Vivian
2: let go of
0: your area we na
2: you too
0: Yeah, and see obia. Yeah, yeah, you might. Vivian. Eh, we won't have done that Dubai.
4: So, if you end them behind bunny be him.
0: Okay.
4: Eh, me be your Timmy Sunny papa. Me na time last year November ni 3 years.
0: Come back soon as year one sana na bet na.
4: Pacho, me ni I say yin na wa gogo.
0: Okay, eh fa gogo.
4: Asante achima gogo.
0: Mhm. Eh, me di pipa ne bo you dey na hold ya.
4: And then be man e obade ye shea, be man e dey to be nso be so na net na honum.
0: Okay.
4: And amene net na, unti me net na me fa say one year na nyin sem bae. Ti nyin sem na me face problems kakra wo na e wo man na say me hu muja kakra kan ti me ka che boy ni say say na me hu.
0: Na wo no no me bo o de awade sem na person no dey to wani me mu dey
4: hin. So so na me tena ho na no ni ga bi wo bae, nipa na free mu.
0: Wo wo okay.
4: Ta mama bi san ni sisters bi mu mo so kan okre sisi. Ana me so na me kuta akwara ba akwa ni papa nso free mu. Ti me kan ni nyina a kire no, ti tama nyin sen bae no. Na se wo ma na me bi di kakan kan ti me ka che ne se se na esi nti wo ma me sika na me fa anko hospital me kan. Oso oni bi. Ta de ne yem sa ba se 1 week. Ti ni sister peni bi wo mu fe na me de to ni sister ne ni. Se
0: mo maja kra no maje do akwa bonte o
4: maka me ka boy ni mfimi ti na so koye adwuma o baabi na o friend sister so ma me 1.5 na me fa anko hospital
0: ya kasakese kakra na
4: ko ye no mo se ye bi ha ba se eh so bubugugu ta se me pe abibiduro ye na me ba afi ti me ba afi ni still na na da so ye me sa ma me sa bo na ma ne me ka wan mfimi ti ma me de ko to ne so fo anim ama ne so fo ba afi ni ne be kasaye na me bisa ni scan so a o si oni bi sa nti ni nyina me ya me boni sisters mama ne se kwen se na boy no e de me fa so ka o mo so mbe fre no o ko mo so mbe fre no te wo mu a na be bo me de kwen so fo no ho no mo no me so fo no e be kan africa de na on kasa me ho na o bisa sisters
0: no fo no e ya na o de nto ma na kata so wati wuti ya no dada ni ni ti ha wonim so be no no fo no wan ka ni tem mfa kata no fo no
4: Enti yan kwae. Me de ko to so phone ni ma so phone ba wan be kasa na se debi o be nya shop money 26 sama me. Enti no wan nya adwuma bi o filling station.
0: Na sa time wan is eh akwa mebo. Aha bi entuma ni mo sei. Mhm na fa yesterday o di go kan. na yenko
4: so fone ba no hono se baby obenya 20 cedis ama
0: me ansa na nyin sai ne be fane mam na omo nye no ejene ma ehima me why na wala mi si na be sin akwa bi obeba ha bi obeya to mum ya you go okay phantom man kan of me so na wa de odin to ba ye de aha yeah fane je che ne che fa ma yuma ni na ka ho
4: ya ko fone nyamba no hono mo ne ebi wa ha ebi wa da me kono na ebi wa na o wiska no ama me bi ebi wa so me bi sana ebi she ne botom ko se nye ne de obi dia me kan ama me ti bi wa na boni sister ba akwa ma ne sister ne ne be kasa ebi wa ha no wa push bi ato me phone so ama me e ko se so phone de ba ho no ma chiri no nti u bi sana sika madam kasa obetu ama nte ma me block no kra na me se me mpɛ ne num kasa kra ti e ko se me di tu me tu ba pete nsan ti me ba pete nsan no so we nye adwuma wa kra ɔkɔ akra no kra no me ana me sama ne sika e di ah, fe koi
0: me ba o na ɔma wo sika ne di ɔkɔ ɔkɔ da ho na wo da ɔma wo sika
4: nye de bia
0: na sɛ na na wo kɔ ne nkyɛn
4: ake san de sɛ wo mu a me kɔ no ho aha nti bi wo ha me kɔ a ɔma me sika bi wo nso
0: ya na ɔma wo sɛn
4: bi wo ha 30 cedis na ɔyɛ ama me bi wo nso 20 cedis ɔyɛ ɔso ni sika wo no ho na me de
0: na wa fo kɔ da nkɔ fo achi ji 100 200
4: me ye ɔkɔ ɔyɛ no so wanya adwuma bi wo ma mpon kɔ akɔye nti ɔkɔ ye nyina ɔfrɛ me sɛ na me so ɔwa ɔgɔ nyina no asɛ na adwuma sɛm ne nyɛ yi nti no ebu a metimi no adua na me de akɔma no ebu a metimi fɛ ne sɛ wadidi ɔso ni de na me so ebi ama ye adua na me
0: baba
4: no
0: de sɛ
4: ɔmo fɛ na mankwa
0: wo amo ne fɛ na mankwa
4: ne din de mankwa
0: afɛ na ɔkasa
4: ha nti me ye me no adua no kɔma nti de me de adua no kɔma no sɛ ɔne ne master ɔkyerɛ na adwuma no ɛbɛba ne dɛm mu abɛyɛ adeɛ anadwo 1 o'clock nti ɔsɛ meme nkɔ fie na me sɛ ah nti 1 o'clock sɛ me ne ɔne te dan no mu a ana wo master no ba mo bɛyɛ adekɔ na wobɛpam mu afiri dan no mu nti mede ɔka sɛ na agya me san da mede adua ne so na meda ne m'ani kɔ nti mekɔ na mefa ne master na wobisa ne sɛ makɔ nnipa so me so na mekɔɛ no sɛ ɔne ɛbɔ 1 o'clock ɔne ne bɛyɛ adeɛ wɔ dɛm na ne master sɛ abɛmu a ne kasa wɔnka no kɔ na mekɔ mehu no no na wɔtwe menu koro atwam timi de yɛsa ɔyɛsa no ma block ne bi sɛ ɔkɔ ka kasa ɔbɛka kyerɛ wo no na ma block ne sɛ mempɛ n'ano kasa koro atie nti agya wɔ mu a na ɔnyɛ adwuma bi filling station adwuma wɔ agogo nti ɛno kora na mebisa ne sika no a ɔse ɔni bi wɔ hɔ na obi ka kyerɛ me sɛ ɔne obi yɛ adwuma wɔ filling station nti ɛda na mekɔɔ ne bɔs no hɔ sɛ bɔɔ no mene ne nyim so kwan se na ɔde mefa so nti meka ɛpɛ na bɔs ne sɛ ah memekɔ hɔ tuesday nti friday no bɔs ne sɛ bɔɔ ne ka kyerɛ ne sɛ ɔne mmaa mmienu nyim no a baako sɛ ɔpɛ sika totɔ a wɔ ho nneɛma nti ɔsrɛ ne bɔs no ɔmfa ne bosomi sika ma no na ɔmfa nkɔma saa ɔbaa no
0: ɔno amankwaa na ne ka kyerɛ ne bɔs ɔne mmaa mmienu na nyɛm
4: nti ne bɔs yɛ no sɛ na abɛmu a w'adwuma sɛ mu nyɛ yi deɛ ɛyɛ dɛ na ne mmaa mmienu anyim nti ne bɔs nsɛ na bosomi nya nso nti ɔma ne sika 2000 sɛ ɔnkyɛ ma yɛ mmaa no mmienu nti wan si de kora a waama me nti yɛkwan na ne bɔs no ka na me si daabi ɔne ɔbaa bi anmeamea na ɔne menyim na ne bɔs no si daabi na ɔse nnipa no yɛ hɔhoɔ ɔfiri agogo akura no ase hɔ no mu bi ne bɔs no kaa me ne me papa nua bi kɔɛ me ne papa nua se ah ana abɛmu a naasɛm bɛ na ɔpɛ sɛ ɔka ne saa na me se ah nti yɛfiri papa no ho ana mefiri ne nua baako ɔmo ka akyi na meka ne sɛ sister mary yɛ makɔ wo nua no master no asɛm sei na ɔyɛ dɛ woaka na nti ampa sɛ wo nua no ne obi foforɔ nyim nti meka na ne nua no se ɛnte saa nanadamfo bi ɛna ɛbaa ne nkyɛn so gɛ no koraa baa hawaa na nam sɛ ne sɛ yɛkɔɛ papa ne sɛ ɔ soo ne mmaa mmienu nyim
0: na wodeɛ na ɛhia ho anaa wo paa pɛ sɛ wo so ɔbaa foforɔ
4: dɛmemedeɛ na sɛ meda memenim na menim biribiaa sei nti yɛkɔ ne bɔs a ne bɔs ne ka sɛ woama ne sika
0: na mekyɛ sɛ na wopɛ sɛ wohunu sɛ ampa sɛ ɔbaa foforɔ bi ka wo ho anaa wohwɛ no ana na wodeɛ wodwene ho
4: mena ɛhwɛ no sɛ na fia no ɔmfii me no ana ɛnyɛ ne bɔs no sanka mena menim sɛ ne obi nyim nti ne bɔs no yɛ no ɔse menkɔ no anumɛ bɔɛ no bɛbɛ adwuma ɔba a ɔbɛfrɛ me na bɔɛ no nso ne obi sane sɛ sika no ɔde ma no ɔyɛ ne den nti yɛkɔɛ anumɛ no mekɔa medii ka wɔ hɔ gya no nti ɔbɛɛ na ne bɔs bisane sɛ ɛnyɛ ɔna ɔde to n'anim sɛ ɔne mmaa mmienu nyim a ɔde sika sei maa no na sika no ɔyɛ ne den na ɔte hɔ ɛna ne bɔs no sɛ nti sister wei woama no bi ɔse daabi na ne bɔs no sɛ wo sɛ sister wabu ne kwasea na ɔde wofa mmara kwan so a wo ho bɛkyerɛ wo pɛnte nam so maapa ne ka kyerɛ ne sɛ ne atwerɛ aduro bi ama me sɛ menkɔtɔ
0: akwaa no momfa ne lamisi momfa ne nkɔ ma abaayaa no wɔ fam o na ɔmpɛ drink bi ma no no
4: nti ne master ne yɛ no sɛ wabu me kwasea pa no ade na ɔde sika no maa no no wantumi ama me wa nsi di kora na ɔyɛ nnipa bɔneni nti ne atwerɛ aduro bi ama me sɛ menkɔtɔ na mede kyerɛ ne bɔs no na ne bɔs no ka sɛ ɔnkɔ kahyia no ɔnkɔ gye sika ma me na mefa nkɔtɔ aduro nti ɔkɔ na ɔgye 300 ɛde maa me nti ɔde sika no maa me ne aduro no nyamede bɛkyerɛ me biribia nso ɔyɛ biribia me bɔne sister mu amanneɛ sɛ mepa dansie nti ti bi de do ni be chire ni nua ba ko se do we ni ma ko me ko toy me de ni ani ehu receipt ni be chire onua no ti mi ya en de ewo mu sa ma me bi o ka che mi se ni wo fa bi se o pe ma painful card o be se o bo an ntia se me da painful card ni ba na me se ah na wo fa pe se o bo wa painful card de o de ye de me ka de an ntia se ma fa ma no na se me wo na wa hwe mi a mi a me hwe mi ho na se me busu afo be hwe akwala na na me se we nya se ma e wo so ni me kente no nche me ni wo fa no na me amen kwano ofa no nko bisa no an me kan ya wan fi ti da na me amen bisa ya na obi cheme ne ofa no na me koye me ko bisa
0: no na wono nso no kire se bibia obati bia no ko bisa wo ko filling station boss wona ne boss ka che o se woni ma me enu na nyim ana wo ba ye na so ko bisa se o baba ko no aye kan kwa wo ye hwan ana afre ni sister se se nso so wasa ko hwe ne ofa ko bisa nso wona ba be voka
4: me nim sadu nipa no tie oh nti e wo se me bisa se ade na ti sa na se nti sa me ko bisa no ofa no ana so no ko nim se boy ni obi nyim ana dia me de me twa e ho asem so ekwesi se me dete anuma nti me ya wono na me nyinsa so madam na se esu bubugugu nti ma me tam pa ho kwa enim pa ha nti me ya na me de atoe enim se se me bia me pesika to ton kwala ho ne ma me ka osi oni bi wo me fe no kwa no fa
0: ai o ma se
4: tu ti na me fra no mfa me fra no mfa nti me bia wo na me de to me papa enim se onga jaboy ne se me tam aso nti o ma me sika to awo ho ne ma o ka che me papa se papa nka nche me se no kwa ba akope min pe bisi afa ntoto na me wuwi e ka bi amabu fi min nsen hu no obetua ana papa nso ka sa a chena me sisi hin na me kwa kopesi ka akototo sa anya me nti mi na me papa kan ma nka ho hwe nti da me fre boy na me su na me sisi nti uma mi sika kwoto me ho ni ma se me tu ono me ho na mo ya
0: osu sen
4: me na se na me ra ho
0: nti usu sen
4: na me ne ka se nya na se me ra ho nti me fre no fun sa me ka che no ono bi sa me sa de me su ana ana mi sin to ma mi ska nko to nkwala ho niema no oka je mi se no kwai ba akopɛ me mpɛ besia ento to me wuwi a ekɛ bia ma bo fe me nyinsɔ no betua madam ampa me so bebia me ba na me nim obi a ento madam fu bi ana me kache no nso di me nim kwa de di niema no bi ma me ti kwa de di niema no bi ma me ja me de kɔ wuwi ento me wuwi kwa na me se me nkasa no fɛ bo ama bo abɔ ne kwa me de na fa so still na wo sanye sa de no ana ni sister ba ka de me so de nyɛ hwe me nyi bibia mfi me mu se me yɛ den a ma wo nti me ye na me se ani se me se me kwa sama no court nti papa bi e wo ye ho no ma me de number no ma no free boy ni se ade na oba anyim na odi ne fa saa kwan wie so akaje papa ni se owu mu obi a wanyima ma nyi se ne twem 9 months nti se me ho kire me amen ka no kwa se me ho kire me no mo ame
0: owo ye no owo
4: me nyim no nti papa ni ka che ni se sister su hwen kire se onyim ana papa so ken se me blin papa ni ka se boy no enya ade a adwen pa wo ni tim na oba wo fo ye se ya still no se onyim ne die eni ma sembi e be kan to de bon pa o wiwie na e kwan bi ade ne be fa so no na o de na fa e kwan
0: o wiwie ye watete meko
4: ne pa che de bi kan ne me ne ne ntina ho kra bi
0: ntime wiwie o wiwie woni ne nhia na bi enti ne kwa kwa ne se de enti na ba
4: kwa ne se se madam me kwa asori me fere ne ka che ne se ne be ka 2 weeks me ka che se me kwa asori o ma mi scan ta ta de ma akola no me kan o si oni bi wo ho o be ma ni nwie bi abe ja na me se mi hia se ni nwie bi abe di mechi ana me ba petition so na maami bia me gine ho no maduro ani se oje me 500 me pre me bra na me bra ma me sika koy e di eduro no oso wuwi ani so be dana si 200 kusua create me ensa ni nyina ma ka kire no wan fi nti akora na taale ni se me ka kire no wan fi madam me bo bisia o MTN fo na me de kwa taale ni ma akora ni enempa boa ene e ho e 200 si se be pen nti boso me so na de me sika send me a na me de number fofra man so fan to so na number we me de ka wo so tin so a scan enso me na no ka che me say da benenti e o be send this ke go obi phone na me de ka ya mi ntu ya ano ka sa aka sa ne che na me se me dan ase nti de me call de je no ho ne ma so o ma me madam for ne pressure sa ma say o so de madam for ne kokko titi friday e be ne 3 weeks me kwa go de ko to boy ne ma me ni se madam ne so le o di me abegu me ni mo ase wo kuro ni ma nya sem ketwa me cancel ne ba ne nka hwe te da me na me

0: Adi shumama ya mamuatanase ya kwa ya ba tiye na mbami ya kwa ba na enyumbra asamuwa ya dina mono makache muse engu asamuwa engu kura nipa iti wei wangu ya abaka si huu ni huna mfana keke na pumu dini mua asamu dabi wenye medical condition ni mumu ya bribi ya che bribi mina naka wa sibo mwiri bubu sibibi timbibi shay ha amuzi wabla Facebook inshira 104.5 inshira 104.5 na brabe huwe nishuwa die bema yu kwa padie kope bibi ya mani mada achene timia shirei na ene minu ya nukusasi fone waha na yemi yase nemi nimse muna moba kamidi mkusasi kakira nami wani bae emo mekae fuhumu no fuhumu Sese wo penasem no ahoa no yie. Papa ichere se edua na jua ne mebe yire ne tan na koma. E teatro ne yemu ani. Ase de bafo wo ne kon ho twa ne koma. Amana tofom. Boni be na papa ya ye wo kofa wo be yire. Onko di kromo hina tem. Asase ho asem o. Asase ho asem. Ha. Na mempene. Ana se twema mentwe de kura e pai kura ti se de na koma na etie nye kura sem papa ya oti hei enye fever ya de ntino nam enye kwahwo ko ntino nam enye ne hwa na ahono ne mom nia e kutia no ankasa no one bebo na mane ye ame atibie asem na no dine pa asem na no dine enti e bibisa kwan so na mabo mane ne mom bra inshira 104.5 inshira 104.5 na monshe obi mfro bi na mumia fidie ne soso ho ya na ememo ani bi tra fidie soso obi ne kuha yenwi ade e kuha bia yenwi emi radio kuha e bi ne ho ha loud e twi no no okay agra akwa ba
1: yeah
0: udin design
1: ya from Abdul Karim
0: Abdul Karim ti kusazi beka se udin di se kan se
2: udi eh kusazi beka for you in on
0: for you in on okay min se no kasa no anam kan mati an ko baka se mati Abdul ya kasa kase wa na tie fonti de o kan
1: yo mati
0: o firi fa na bae
1: ni firi se hiya kontomra
0: se hiya kontomra eh aduane o ho
1: papa
0: ti mi to koko fu mbe sa hane do na mkoko ase sa okay yesu ni ekura wo se hwi ankra
1: ankra mini mo ho
0: uni mankra ho okay aja unu ani
2: mini ani
0: wo so de sei
2: dawda tia
0: okay udi no ebim
1: abudu
0: e de na e pampam wo de abetu a de na to
1: ba chewo ya mfani se busun be yesoni na makuma ayem te se kikwema kakra na me call doctor nko ye no musiye pressa
0: eh dia
1: pressa
0: aha na ngazo si plaster
1: pressa
0: ye dia kuni pai ya dia pressa
1: ya dia pressa
0: bp ayo
1: o mama mnduro no fine face na o medical de ma ne menno mnduro no afide me no mnduro na se te na e kosoro na me hunam na ye te se ahunu hunu no
0: Wansa na sa o hinefa.
1: Na mi nai. Okay. Tai. Na mi sha duro no anjimi. Mi numa ya de ne nko.
0: Emfa ho.
1: Na mi jaanu. Mi jaanu ma cheka kra na sa baaye. Ese ti na ko sa na mi sa ko doctor ho. Na mi bise o sha de no ma mi pressure duro na mi num. Mi sha duro no mi numa emfa ho. Nti na mi jaaye. Doctor fo sha ya pressure. Na mi nko so anuma duro no.
0: Na onuma de na ye wo.
1: Minuma mi kuma na yeme ya
0: enyawo ya
1: e wo ha mentumi home na si home ne kan dende mentumi home yeme ya so
0: difficult brief
1: ɛhɔ nom na mehwɛ a adeɛ a wɔnom na saa pɛgyɛ sɛ kɔfɔm kakra kakra
0: ɛnti wonomyɛ no wotumi home
1: menomyɛ no
0: wakomayɛ ɔya ba wotumi home
1: ɛnyɛ meya nso metumi home kakra
0: na wonom a
1: menom aduro no a
0: mena nabɛka sɛ ɔmframa na asiisii okay.
1: Saa nateɛ na mehwɛɛya mekɔɔ sile mpo ɛkɔ pɛ bibi duro saa anyɛyie na mesan baayɛ na akyire no na ɔmoka kyerɛ me sɛ yɛ sunsumyɛ adeɛ
0: hwan ne kaɛ
1: yɛkɔ bosom bi hɔ
0: ɛwɔ mkrom
1: ɛwɔ sɛhwi akɔntɔmmerɛ
0: mokɔ redwa boso anasɛ akɔntɔmmerɛ anaasɛ ankra
1: akɔntɔmmerɛ hɔ
0: akɔntɔmmerɛ krom hɔ a
1: ɔnoa ne kaa sɛ yɛ obi na atom adu na ɛnyɛ dɔkta yɛadeɛ
0: ɛdeɛ ne provu sɛ obi na ato adu motwa akokɔ anaa mogu si deɛ anaa mopae bese anaa moto kusua
1: ɔgu si deɛ na ɔkaeɛ na me fa bibiduro ho akwan saa anyɛyie na gya akyire no name nanhyɛn mpo no apɛgya paa dendende fɛs no ɛna ɛyɛ me no kisiɛ de akɔ animu paa anorɛ mpo fane sɛ nansane ne mekɔda akɔntɔmmerɛ dɔkta na ɔmemaa me duro adeɛ kyeɛ na ɔmegya mema mekɔɔyɛ mekɔɔ fie ayimberɛ no a menom nduro no wieɛ a saa nadwo no manda mesan sɔre no adwo no na ɔmopɛɛ moto ade me saa ba akɔntɔmmerɛ dɔkta nti wohwɛ a anorɛ no medaa dɔkta hɔ saa ɛkɔbɔ bɛyɛ 9-10 no mu hɔ no na dɔkta no yiiɛ yɛ mpo na yɛfoɔ so dɔkta no sɛ ɔnyiiɛ na yɛmfa nkɔ baabi nkɔhwɛ na deɛ no ɔnyɛ dɔkta yɛadeɛ
0: apart from sɛ yɛna wontumi nhome no ɛdeɛ biam naa na ɛyɛ woɔ
1: mebaa biaa nyɛ meya ɛba dendende no a mebaa biaa nyɛ meya wobɛhuaa na
0: ntumi
1: nyɛ me ho hwii kɛsɛ metena fɔ mpo
0: nti abosome nsu ni wonɔ da
1: memfa saa nka sika da
0: wonkɔ adɔserɛ da
1: menkɔ adɔserɛ da
0: nkɔ kokobɔ da
1: nkɔ kokobɔ da
0: wonkɔ nɔboa da
1: daabi
0: nti woyɛ dɛ na wohwɛ wo ma
1: meyere wɔ hɔ yɛdi ka frɛ sɛ deɛ na yɛduaeɛ no na afewei no medɔɔ kakra bi tama na ɛyɛ kakra no meyere mpo sɛ ma me nkɔ afuom ɛyɛ no mede force akɔdua no ntɛntɛm saa na masan ba fie na mekɔgu kɔndɛm kakraa na masan ba fie nesil a meyɛɛ no na metuu no ntɛm duaeɛ saa nesil no a
0: wamfa sa nka mafoɔ bi
1: afiri hɔ bosu nsia ni mamfa me saa nka mafoɔ bi
0: ɛtwa wahwe hɔ da
1: ntwa mehwii hɔ da
0: waso na yɛhu sɛ obi ku
1: menso daeɛ wohu sɛ obi ku me
0: wo daeɛ so te sɛn
1: medaa menta nsom daeɛ menta daeɛ som sei no menta nsom nso mesom baako bi na meda hɔ a na mehu sɛ me papa kuma na ɔba me nkyɛn ɛne ne yere ɔno afiri hɔ mensum daeɛ bɔne biam da
0: mokɔɔ kɔmfoɔ no hɔ no ɛdeɛ nkyekyeremu na ɔde maa wɔ sɛ asɛm atoɔ no firi he sɛ ne sikɔ ɛhyɛ aseɛ
1: kɔmfoɔ no deɛ ɔkaa sɛ asase ho na yɛako
0: ɔsɛ asase ho na wo ne obi ako
1: mene obi ako nnipa no ayɛ me
0: na wo ne obi ako asase ho
1: me ɛyɛ prot na megyeeɛ na mesii dan wom nti ɔkaa saa no na mesusu sɛ ɛbɛyɛ wo no a masi dan wom anwie deɛ na dan no aka hɔ
0: ma yɛhu deɛ kɔɔsoɔ kɔmfoɔ no kaeɛ no wo sɛ wokae sɛ yɛ nokorɛ wogye prot no de asɛm ne baa ho
1: megyee prot no papa no afrɛ sɛɛ na wɔsan tɔn prot no ma obi ɔtɔn ma obi no na me bra bi wɔ hɔ nkyɛn hɔ na obi kɔbɔɔ namadeɛ sɛ wo bra no prot no ɔma tɔn na ɔfrɛ me na mefoo kaa baa kuma saha na yɛkɔɔ hɔ yɛkɔbisaa no memankɔ bi yɛka kyerɛ no sɛ deɛ waatɔ no ɔnyɛ no ho sɛ wɔkɔtua ka na yɛso yɛaba hwɛ prot no nti ɔmokɔgyina ho sɛ ɔmotua ka no na yɛso yɛfaa prot no ho ɛtwa ho ahyia no na deɛ wɔbɛtua ka no sɛ na waatɔn ade no na wosan tɔn ama me ɛhɔ a na yɛso yɛpie hɔ no na deɛ ɔtɔn maa me no so bisɛ me sɛ hwan ne no na me sɛ mea na yɛtwa mu kɔɔ zɔn ɔhene fie ɛkɔbɔɔ zɔn ɔhene amanneɛ na zɔn ɔhene no yɛ ne sɛ ɔbɛfrɛ no akasa akyerɛ no ɛnyɛ saa na ɛyɛ no waatɔn adeɛ no ma obi na wosan abɛtɔn a ani hwɛ he ɔmo deɛ ɔmo mpɛ fɛ deɛ wɔ ɔmo kuro na yɛtwa so
0: nti maahyɛ da nkontɔkɔ biaa
1: nkontɔkɔ biaa
0: nti deɛ ne ma wogye dii sɛ ɛno ho na wohunu amane
1: me imagine ne se me me no bia nko ohia sa de nko na e baaye na me dwene ho se bia ono na eye me
0: okay twen aja unu e what is ono bia kwa sase ho o akontomra
2: yo papa me dasi no no anye sase na waka no so wankire mbe sase ne wo pekina ma wan
0: ha ai wo kurum ha
2: wo kurum ha
0: ntia ne ntokwa ne siye
2: ne he wo ye ne gima ne nyina
0: no odi scan ne ba fie
2: e ba ba si dan
0: okay
2: se de ba ya da kin ne
0: ma wo ne ba bia da
2: na sase ne wo ha enti we na o kan ayin yin anu akwai se me de me bi ha ya me wo ai u duru bom fa kwanta afun ase na asiwa otidinya
0: minimo pa
2: aha na me obe me kuro
0: so fa wa sa kusi kokofu anu aso
2: yes enti me wo kuro kito bi u duru asiwa ki kuro kito bi o mu fe ne twa pe ase aha na me tie enzo mi nua no enti yale no ro na o fa kon bi siwa sa no yale ro anye ne fa se se busu mi so ni
0: e boro
2: eh ye busa na ose ye o ma na sa sori enti me so so no me pe ye me sam tie tie ne se me so me ti mo mokasa wa ha enne mpa e bo amabo e ye den e bo amanfo no mfre ne ka kye se se sia de ade no ano den enti wa ko ba bia ne ye ye dia bra na me mfa umbra na ahambo info no ya ne sam bi wa o moka e unse atosu meme se me wale se de ahwa ne da ni tie dia mo kanyina ne se me fere na nora se o mre na mi sie na na me ja me kire kire mo kire
0: okay
2: o ya le no
0: enti se na o si cheche ne yade ne mu se na koma na ne frama sizi ne yade ade no sa na waka kire o ana bibi e boro so a wontu minka
2: sa pa pa pa pa o si ne hunan ba bia nya ne ya bet o na nte wi akura mpukura na na ya te se aye kakra bet o kwada kete so a ona ne koma no
0: ona na ade ache
2: nda wontu minda
1: akoma ne sori a me hu nyɛ mere esi me hu mene sa me sori a me hu denden de na me nante
2: mpega homa ne nkoma
1: na se na hu mene nkoa na
0: na oda fa ko ba wa wo nyɛ mere
1: ma me nyɛ mere
2: na me nyɛ mere de dia wo ka kire me no
0: woni me sanu
1: me ni me sanu
0: jot
1: no
0: wi da bia enti ujidi anyina ne se esunsu mu yade
2: o menya
1: ka na obi nima ka
0: na utimi didi
1: eduan de metimi didi sa homa no akoma no nsoro ti ahoma no a medidi ba
0: enti sa akoma no be jawa etimi jawa be 2 days ne mai anada bia ba
1: aja me pa no 1 day
0: ei
1: ane se me betena ha ano pa no ba
0: etina na odap ase ho no
1: e ba pa e ko baba yi tu no mu ho ko
0: wara entwa wo hwe form da
1: dabi
0: ba homa na edin ma wo
1: ba homa no na edin ma me
0: ti se sa dia sente tena che ka beba
1: yetena ha che na wa hwa emba nso e bia che na no
0: e beba
1: e beba anu re se mi tena che hika mu badru ha na asimi den den de firi se hika ka kra na mi ka che dora ba nso on simi na mi ko doctor nso mi badru kuma ja ye ko pachi mi bra bi wo ye ko da ho ye si ka nu ma mi ko da ni fie no na jonu de anti ma mba ka se na mi tumi da ye
0: se wa Canada o se ba won timi hume
2: na
0: o
2: se na si si si
0: o se ba won timi hume na yes konfo no a wo hunu ka kire won e de na o ye fa ho
1: ono o mama nduro o mama nduro no se me nda no ho ba ye na o chi na me hwa de o mama nduro
0: no da ho no so ba ye
1: me da ho da kompo no ma ntima nda me san sori ni fie ho na jono ko doctor
0: o ko doctor utimnya resource bi atime kofom ana se saa no asan dia firi ho aba
1: saa no me saa dia firi ho aba
0: o mu ya eso nti enye hwe
1: enye hwe
0: nti eno a wo ha ne ko
1: ehn eno a mu wo ha na tome kakra na ma hu me be ye wan dey bi ehn
0: mu bo o ko e mu twa koko
1: eh konfo no ho ono de ya ntwa koko
0: ma hu nsa
1: yangusa
0: ma nyehwe
1: yanyehwe
0: yohu ka kire wona na ma obibiduro na wono ma na se odisra
1: na menno eye wo no wa fra na nno me
0: jo nno mso anyai
1: anyai enkofo
0: isra 104.5 fm so enye na osimo kosirim e hoso de na ka kire mu na de wan kobi
2: o fere me ka kem se ahano babia osi nante ni na o hwa emwa nti wo de ba kwasele na mjese sanitede onko na ese ni nua kuma bi wo ye nua kuma bi wo ona efre no ofre bo me no se omla na omako onfa no ko e obi wo ye ana okoye ndo emi okoye no omako ho akoye de e wo ho bia
0: so still
2: eh kule ta kule ni ni kura se boya
1: boya
2: eh omako free ho no mo ko boya
0: boya na ye ayi kasa foforo ku
1: sabila
0: foforo fra fra se fo
2: eh ano ana ofri ho bae still ana wasa ba ase no tina me ka se omla na me fam me na ana pana me si o mo kwa no mu du ai mo kum na aswali nti ama mo de ne be sene ko do te biwa ha se ye se ho no fere te ai yam de me bae no mi twum ko ho ana mo he no ana yesa de bae mo ka se ye ntna ho na ade esa na ma boy
0: Insha 104.5 FM wiase musim ni nene de de abade ya no de papa nana ba sare wo eye afijase ramponso akua ni akua kunu no anwumre mechia papa be mo zo be da akua minu ntem sabre one ne yire ne ne manyina ate ho a omuti insha ye mama adwo e mama mo susu enitie na oba ma hu se wo hyehye nka wanka wo bi wo ye malam wa ye malam dana
1: malam ma me ye kremoni na me ye malam
2: nya malam
0: o ti hu fo hu hwe
1: okay
0: ka wa hyehye de ade
1: we no fan she ya de no na o hwe 3 days ne ne
0: na de she wo
1: na ni pare de she me
0: to so de she wa kuma ne be yadwuma
1: o she o de she me na nka ma a china o de she me fiada fiada no meminda fiada e bi fiada no meminda ko sheada na ma ba no na nka wa pa dura ma me na mpuma na ajai sha na juna me ko da doctor
0: yede she wo yi
1: o di she me
0: ti she o nyona da doctor mpaso okay mi enu sa she wo ha no so so e
1: we no hwe a ayemia me de ani
0: ene de wa na de do o de do wa fu
1: o me de do ma fu
0: okay
1: na we no so no we be ya to yi anti na me de we so she
0: a lock no ti de she on de hwini
1: we hwini
0: aha aha de we yi
1: we na we de hwini
0: ba che de wa no akwaje wa de okay na wo ko tena kura ho no ache
1: Achepa.
0: Na kontumra ho no.
1: Ya doma koko na wumpo na esa.
0: O se dua. Okay. Wafo be yireda.
1: Dabi. Ye wo me sa din de me
0: ye. Bida.
1: Ni ye bida.
0: Uno bi akon ba ho da.
1: Dabi.
0: Bia o se ho de o mota ye wekipin. Na me nimpanin fo so o mokope ma wo wekipin ase. Akope obi ma boys ne no ayi ano da.
1: Na dabi.
0: O kai ni bibi o.
2: Mpese be kai bibi o. Mpese be kai SMB na okase ono ba bi nko ya obaye na gin se maya na ya cross na de de mpese me kaka ho ni se ne yire
0: ni yire oda na chisi se
2: ne yire ba ko be wo ho no
0: okay
2: ono no obi kaza kase mun kura no ba no oba ne firi no ho e ko wale ba bi fufuro
0: ni yire ja ne da
2: ja ne da
0: okay
2: ako wale ba bi fufuro ne ba bi fufuro no wale no oba no ye ayibia se ba ne mle no ba ne bana na yase obaba enke no fa yin sen
0: tina so akobase
2: yes o wuye ye no na ye se nipa na o dikan
0: o jan ko ne ho no
2: o se akola ne ye ne dia nti se antoka no o ka se ono ba bia nko de ye e se me mayi
0: ma ni pie sa
2: na me hunu ba bia wo afi se o mo kontoka no a wo kola no ho
0: okay
2: e se akola ne ye ne dia mi nua we se se
0: ye ne dia
2: nti mo kon ye no a akodi islam ama ni mi se akola ne de bushefo ne se ba ko ne se ye ne dia onfa ma no nti wo dia ma no
0: okay
2: ana we sisa ba ka ho nti we no mimi ka se me hwa oba hu ku ka se ono bia ko oba ho de se me ka sa sa no because ono ba ye na gin se bia
0: e no de atwam
2: ehe enso ni penti mi ni aki
1: na ye no kore mu na mi ni ane se ye ntoka nye ntoka
2: dabi
1: se fe odi koran ba no koran anya fi akorani nya afi mi na mehia korani sa mani nya mfie mi no eko mfie nan a fresh ay no musi omu bati korani mi ne de oko aro no na anko mi no ba no so ye won korani nan emi nsa
0: chinka we beka ho nan
1: ehe anko no na beka ho nan ne ba no bia yini nti wo sa ba ay no na musi aja oba oni ba ya wo no wo si ntoka nti no oko ya okwa ba na uka se wonji na nkora anu ba ye ne dai nti na me mane tena ase na sa akora anu mi na me hwe no a ba duru me bi na ne nua ba me se oji kora na koma ekunu dada no mi ne kunu dada na nkasa de wo ko waro no mi ne no anko mi ni mi no mpo
2: wo ni mi
1: na kre se ne nua ba me se oji akọ na me se na sa na ye ji no mi ma ya de no mana yin ne unka hwe afi de wo ba ji no na me yire no sisi saa de ho nte aseɛ wohwɛ a me yire no ne ne bra ne na ɛko
0: hamsoɔ
1: ɔsɛ ɔma ne ngye kɔraa no ne kɔraa no nyɛ nyiniɛ ɔmoma no nyini wahu na ɔmo hamso sɛ me nso mentumi nka sɛ te kɔraa no kɔma no awo ma na ne bra no fɔɔ so ne saa sɛ ɔmfa kɔraa no mmra na ɔmfa nkɔ ɔmfa mmra na ɔmfa nkɔ na ne sister nom ɛdaadaa no sɛ ɔmfa mmra no a ɔmsan de no ama no aba ɔde kɔɔeɛ a na yɛte kɔraa no
0: ɛkɔsrem
1: ɛko ɔno so wɔ kuma se baabi na yɛte kɔraa no de kɔɔ hɔ na ɔbaeɛ na ɔbɔ amamaneɛ nom sɛ ɔwo ɛnyɛ hwee sɛ ɛde no deɛ ɛnyɛ yɛ deɛ mpo na ɔyei no woka sɛ wotwa mu tan a ɛyɛ dɛn a ɔmbɛgye wɔ mo ba nti ɛnyɛ yɛ deɛ ɔnya abotrɛ
0: na wo ɔyi ɔbaa no ɔnyem no ne ne dae
1: ɔbaa no wawo
0: ne wawo a wakɔ wo baabi na ɔde akoa ne ba wo ɛna wode wofae ɛne sɛ ne nayɛ clɛ sɛ nyɛ
2: wodeɛno deɛ ɔhwɛ no sɛ kola no
0: ɔhwɛ no to soaso
2: nkɔla ayɛdeɛ ɛde ne ba no wanka hwee na bɛɛ 2 years ɛne sɛ
0: 3 years
2: na wobaa nim no ano na ɔkaa sɛ saa ne deɛ ɛyɛ saa ne agye
0: nti ɛhɔ deɛ woka wo ne wobia nkoeɛ
1: nti
0: sɛ a wote a ho dendenden na wso woyɛdeɛ yi wawɛ a obia koraa bɛka sɛ wonyare ba wo na wonim deɛ ha wo nti ɛpɛ sɛ woasɛm no wobia mu yie paa meɛhunu sɛ bi a menim obi ɔno ɔsi doanadwana ne mfe ɛwowɔ no ɔtumi nhome wowo deɛ ne ba a apart from akoma no a wode wane abuo no wobɔde ni ɛfa baabi bɛɛ na ɛno nso so ɛa ne ha wo
1: baabia ha me meti nyɛ meya wohwɛ a wa ɛyɛ na mebɔ wa kakra kakra ɔnoa no no meyɛ mu ha me aduane so medidi a manu meyɛ medɛ na kyerɛ sɛ medidi ma adudo na akoma no basi a woanhwɛ a na me ho kyere me nti mempene ndidi mmɛn kase
0: punishment a na mu no no wotumi nom nsuo nso
1: nsuo deɛ metumi nom paa
0: wotumi gya wo nan kama
1: metumi kɔ toilet kama
0: ɛna wo nso daeɛ basabasa biaa nso
1: daeɛ basabasa deɛ mentaa nso
0: ba woasom bi da
1: maasom bi da ɛtɔ da bi a metumi su daeɛ nso mesum a meyane a menkae daeɛ no biem
0: nti woasom bebree nso wonkae sɛ bia wobɛso daeɛ na anambɔla so asieyɛ ɛsum mu nsuo mu ne nyinaa wonkae
1: asieyɛ deɛ mɛtumi aho sɛ menam ha se na asieyɛ deɛ menyɛɛ bi da
0: deɛse no wohunu ne sɛ ɛyɛ asase no ahɔ anaade wasɛm no akɔto
1: saa na mede maasɛm no akɔto
0: na papa no tumi kyerɛ nnipa pɔte a wɔyɛ saa deɛ no sɛ bia wɔbɔ wo dua anaasɛ wɔkɔka nkyee wɔ nsuom
1: ankyerɛ me deɛ na ɔse ɔmo yɛ ɔyɛ maalam na ɔde yɛɛyɛ
0: na deɛ wone ne ko asase wɔyɛ maalam
1: obinom aka sɛ ɔyɛ maalam mom
0: wohu no wobɛhu no
1: papa no me sɛ menim
0: ɔda sɛ ɔpɛkyi hɔ
1: wɔhɔ
0: ɛsi asase no wɔ hɔ ɛ hɔ
1: asi hɔ asi ne fie hɔ sɛ prɔt no
0: nti wɔamfa ama wo
1: ɔde ama me
0: ba wontumi nyɛ hwee wɔ so
1: maasi dan wɔ mu na ohia nti na maantumi antoɔ so aka sɛ bɛyɛ
2: ɔbɛyɛ linten
0: na kwabɔ so
1: bɔ so nti wɔafiri sɛ yɛkokoo no wuiɛ no maantumi ankɔ ho bie nti ne nanti
0: ɛno nso so wosuspɛte sɛ papa nayɛ wo saa ma dana kawa ana
1: ɛdaabi ɔno deɛ
0: ɛno deɛ woana wonni sika
1: maana menni sika
0: kɔkomu transɛ na ɛyɛ ase mu
3: Abia kwagu na wote sɛ yi
0: me hoyɛ
3: yɛde brade asɛ sɛ wo hoyɛ ho nso ayɛ fɛ ɛsɛ no ne wotirim paa o na sɛ wode abɔ nso abia ho woyɛ premani
0: woyɛpremaniakɔsisisɛ
3: ospɛs ne so boɔ dene nyɛ
0: pɔwoyɛ krayɛ manto no kuma se
3: bia metimi hu ɛtimi hu ayimpokyɛ bi da bi akyi bɛnnyɛ die no bia
0: papa wotena akonwa yɛlo no ɛwɔ kyinimu ɛ wode bia ne ɛbɛsan abusa no
3: bimia wode wotena se
0: wode tena hɔ ɛbia ɛbɛbisa wɔi nosɛm fo nti wotena akonwa yɛlo no tenam
3: ɔbɛ se nso ntra me nkyɛn fɛfɛɛfɛ ɔne ma ma buro wiɛ ɛne ɔno aka mnim sɛ aburo ne kube ɛdɛ saa
0: ɛna yɛ wonto bi ngu kaa mu
3: na aburo so ne ɛnkateɛ yɛakyeɛ nso ɛkama pa aburo atoto ɛne nkateɛ akyeɛ nso ɛka papaa yo me nua mɛkyerɛ ne wɔ tiefoɔ nyinaatiefoɔ
0: gyo so
3: na dɛfoɔ sɛ ɛfrɛ wɔ sɛ yi abudu karim nti sɛ wo ne ɔyere no ma wɔ sɛ yi
1: ɛsɛ mene no awo mesa
0: ɛsɛ ɔse mmiɛnsa na baako bɛtɔɔ so na ɔma sa bɛgye ɔma deɛ
3: ho bɛtɔ wate na
0: moba na sɛ ka woma ne de ne picture bi ba tama na bibiaa sɛ ɛnyɛ no because obi ɔwɔ ani biaa hunu papa sɛ yɛde n hwehwɛa no mosa mana yɛ tuntuntudu menim sɛ saa na ne kala teɛ deɛ a mosa monyinaa sɛ moyɛ nuafoɔ mo kala ne mu dedɛda woba wɛ na yɛ deep dodo wona ayɛ monyina pani bayare na mana boa kɔkora
3: bra
0: toa so
3: yadeɛ ne baayɛ no according to na sɛma ne nkɔma wodie no wode kɔ hospital san sɛ wɔno no ɔnyɛ dɔkotani san sɛ sɔfo ɔnkye krɔnfoɔ ana brusini nso nkye bɛyifoɔ nti wɔno no nim sɛ sɛ ɔyare a ɛnyɛ kapita ani hɔ no ɔyɛ sɛ ɔde bɛkɔ ɔde bɛkɔ dɔkota hɔ na dɔta ka kyerɛ ne sɛ
0: ɛyɛ
3: yadeɛ wei ɛna ɛdɛ ɛhawo ɛna ɔ se ɔnomamfa hɔ ɔnomamfa hɔ nyinasoɔ ɔde ka sɛ nomamfa hɔ ɔnomamfa hɔ na ɛne deɛ yi ɛne sɛ yi berɛ a ma meka sɛ mokyerɛ ɔ pressure yɛde woto pressure duro so a wobɛnom akɔ sɛ wobɛwuo hwɛ woka sɛ yɛsia na ɛho atɔ wo kɔɛmafoɔ brɛbrɛ tietie
0: brɛnyaɛbanyabotrɛkaku sɛ na wofolo papa no maneɛ bɔ no a ɔse ɔnom a wei ne wɔhunu wei ne wɔhunu wei ne wɔhunu
3: mɛfa ne so ɔsa kɔ bio
0: ɛhɔ a ɔkɔ ɔda so kɔ kwaku a menim younger people a ɔmo ɛnu papa yi age ɔmo no maduro no bi
3: saa
0: pressure no bi
3: obiɔnmɔmhu
0: saa symptoms
3: obi ɔnom ɔ se
0: wobɛma bɛwu
3: ɔnom
0: ɛdamit sɛ duro
3: ɛhuna no a na wasa yɛ dɛ
0: akɔnom
3: ɛnti ne pressure duro no deɛ so bi ɔnom a ɔse bɛma no bɛsiri fa nti ɔyɛ dɛ ɔnoɛno
0: yɛ diabetes ɛduro na ɛyɛ saa but pressure duro nkum bɛma wei no ɔse ɔnom a ɔhunu wei ɔhunu wei ɔhunu wei ana ɔsan kɔɛ ɔmo se sel a wɔnom ɔno susuro sɛ wobɛwu obia ne wabɛnom pressure duro a symptoms ɛwɔ mu yɛbia wotiri ne bɛpae wo so ade aseɛ symptoms ɛwɔ mu a wohu a ɛsɛ ɔsan kɔkɔ repɔto ma deɛ ɔde aduanom a ɔne sɛ woti bɛtumi apae wo na sɛ ne wonye ba wei deɛ ne nsɛ wɔka na yɛ beyond that
3: apie ɛyɛ beyond that te sɛ deɛ ɔka deɛ wohu no ɛ pressure
0: bɛn adeɛ no wonom adeɛ na yɛ wo sisu bio na kwaku nte na ɔhu sɛ adeɛ na yɛ beyond medication
1: menom aduro no a yɛadeɛ no saa nadwo no mpo no bɛkye fɛs
0: nohome ne ma wontumi
1: homeyɛnim
0: sɛ nka home nso seasi a wokɔ a yɛbɛ mu aduro ma no aba fam
3: aduro no ɔkɔ a sɛ ne ɔka kyerɛ dɔkota na dɔkota prescribe aduro no ma no a aduro bɛma no ahome no ɛnomburu kɔ na ɛsɛ yɛbɛku no home mu deɛ a ɛne ne sɛ ɔtiati bi kɔ dɔkota hɔ bio kyenkyengye aduro aduro di ne honam na sɛ aduro wei na ɛnyɛ ma no a na aduro wei ayɛ ma no because sɛ pressure no ne control bɔ deɛ meɛma kasa yi ɛyɛ pressure namdeɛ kasa obia ni hɔ a pressure ni ni so na ɛwɔ soro a ɛnyɛ ɛna ɛwɔ fam so a ɛdɛ
0: ɛne na ɛfrɛ sɛ lifestyle no deɛ wobɛyɛ a ɛbɛma no akɔ soro ɛna deɛ wobɛyɛ a bɛma no aba fam
3: ayɛ sɛ hania a yɛ ka yi ɛne wo so a bɛma wontimi nwo ayɛ sɛ nida neyɛ
0: hania no nso so nakyiwadeɛ yɛ kɔm woma kɔm de wo bebrebe na sɛ wodeɛ no ɛwɔ ha ayi a ɛbɛka ne ho sisi a bos wɔnom bɛyɛ toro kaa
3: ɛwɔ sɛ de obiadeɛ nti ɔno ne pressure no wonim sɛ ɛ pressure yi a yɛka yɛka yi obi hɔ nom a ne pressure no ɛba a nani so yɛ dɛ ɛtumi biri no
0: ɛno yɛ low pressure wobɛte atɔ fam sisi a
3: ɛne obi hɔ nso a ne pressure no ɛba ne home no yɛ dɛ ɛgyina so sɛ ɛyɛ asma ni no asma ɔhu sɛ asma obi wɔ asma wɔ no so ɛba ɔhome te sɛ
0: wadamfo bi wɔ pressure akwasi na nfufuo bebree wɔ bi
3: abusuafo
0: akwasi bɛtumi akyerɛ mu yi akyerɛ wo
3: tie bɛ meba omeba omeba metie akwasi bia na ɔbɛka ne deɛ no hwɛ nti papa yi deɛ a ɔɔka ɔɔka ne deɛ no sɛ menom a ɛyɛ mi sei ɛyɛ mi sei ɛyɛ mi sei no sɛdeɛ bia wo pressure yɛ wo no ɛnyɛ saa na ɛyɛ obi
0: wode wo sɛ ɛtene meme so
3: daabi mede wo yɛ susu dua mede wo yɛ susu dua kasɛm sɛdeɛ ɔno ne pressure yɛ no no because doctor ɛtumi aprove sɛ ɛyɛ pressure ana sɛ ɛdi banke deɛ doctor ɛka
0: na pressure yɛyare
3: ɛna meka sɛ ɛwɔ so a ɛnyɛ ɛdi hɔ nso a
0: ɛti tam ɔmo kaa sɛ ɛyɛ pressure no na woda sɛn yɛkyɛkeɛ no ada sɛn ɛtiwayɛ sɛ pressure nyɛ yareɛ sɛ wokɔ na pressure wɔ soro a ɛyɛ sɛ ɔmotumi minimise no yɛbɛma waduro na ɔmahwɛ wɔ amonita wo saa mana bɛdu babia wobɛtumi akɔ fie yɛmu sa sɛ saa na ɔmoyɛ no anaa ɛyɛ dɛn nankɔ pressure woyɛ dɛn na sɛ yɛkɔ ne yɛhu sɛ ɛda 179 o 172 ɛwɔ sɛ ɔmotumi manage ama no ba 130 125 anaa 120
3: no
0: yɛse
3: adiwa nkɔ sukuu daa na mbroni ba nti wohu ɛti deɛ woka woka nya nti wɔnim sɛ yɛ ni bi wɔ so wɔnim
0: sɛ akyekyerɛ wo nsa baanamba ndeɛ wonnim
1: namane na mennim
3: nti
1: wohwɛ a anorɛ nko a na mefiri dɔkta hɔ antɔ fɔm da ɔmokyekyere me nsa no na ɛnadwo na ɔmode nsuo sii m suo ne nduro meda hɔ saa ma adeɛ kye wei
0: ankɔfɔm
1: kɛsɛ mefrɛ ɔ mu sɛ ɔmo bɛsane na menkɔ dwonsɔ ankɔ fɔm adeɛ kye yɛkɔpem 9 na yɛhwɛ yɛ ade no nkɔ yie na me bra no ma firi inki baɛ na ɔmo sɛ ɔmo de ne tɔ ɔmo de metoa so nsana dɔktofoɔ
0: nowakɔ hospital toa so sɛn
1: mekɔ dwabo so makɔkɔ ntɔmmerɛ aban
0: deɛsɛbusa dwabo so wosi daabi ok dwabo so yɛ kɔmfoɔ no deɛ no ɛna ase nyɛ
1: ɔkɔntɔmmerɛ dwabo so baako
3: prɛvit
1: dɔkta so baako
3: sɛne ɔmo kabraa ɔkɔɛsɛneayɛ
1: num
0: nti wɔkɔ mo nyinaa ka asɛm bɛi
1: sɛ pressure no a
3: berɛ nua na adɛn na saa adɔkotafoɔ ɛnum yɛ ɔmo da big health facilities a ɔno wabuwobɔ di ano
0: so it tells you is beyond that
3: sɛ wofɛ sɛ wokyɛ sɛ there was a worse
0: there was a worse adɛn na hospital baako pɛ bɛtumi aminimise adeɛ no ameyɛ yiw
3: nso meyɛ nyɛ
0: na hospital num obia ntumi ma ne ma fam
3: moyɛ nyɛ
0: akɔsu akɔto adwoakyi
3: wiase deɛ sɛ there are two things either black or white spirit and physical
0: dark or light
3: dark or light wote aseɛ nti ne nyinaa nso ɛyɛ adwuma nti obi ne ka nasɛm sɛ mede afa soro a nyɛ yie nti mamfa myɛ dɛ ɛmfa fɔm so na myɛ dɛ menhwɛ sɛ ne nua no asɛm a wɔka no wɔ se ɛyɛ ne nua no problem no ɔbɔbɔ so deɛ ɛyɛ beyond their control ɔma yɛ biara within their strength nso no sɛ bɛmu ɛda abu ɛna ohu de sɛ ɛnhyira fm ɔdeda so yɛdɛ ɛtie nade bia wotie yɛ amanfoɔ ɛnya wo fa hodi yɛdɛ ɛwɔ dwumadie so ɛne na wode na yɛde aba ha so yɛka ɛka nye bibi nti
0: bibinti
3: ɛyɛ ayaresɛ nti ɛnɛ so yɛ adwoa da bible dokwafoɔ ɛyɛ prophet joseph mensa ɔbɛpiem na ɔbɛboa ne medeɛ meni ani wɔde tumi do so koko bunu mu mehu nsɛm a ɛde twa asi mu ɔvie ma asɛm ka
0: pia awasi wodeɛ sɛ ɔnam fofoɔ bebree wo
2: pressure deɛ nyamea nim ne hehɛ yɛka pressure amanfoɔ de bebree di agorɔ pressure pɛ sɛde wɔka no koraa nyame na aboa no ɔda so te ase ɛ sɛ nka twa no ahwe koraa mana mu
0: nso ɔ so ɔntwa nhwe da
2: sɛne meka sɛ nyame ne dɔ no
0: madamfo bia na ɔwɔ kitchen yɛ aduane ama ne ma ɔteɛ mu a wɔ se kwamena mefa m kɔ hospital mehomeɛ mba
2: wɔte ase
0: wɔ se meboa yɛ dududu
2: home no
0: sane ana yɛ wo sɛ ɔbona te but woho ɔdendenden so
2: bat wohomeɛ mma papa yi wɔmfa nneɛma nni agorɔ memfa nneɛma nni agorɔ pressure kum nipa ɛboro HIV pressure ɛkum nipa sene ka nkwanhyia every day biaa wonim nipa pressure kuma mu ɛwɔ yɛ wiase mu ati ɔte HIV kyi obi ne ɔda so te ase obɛdi ne nna bi ɛ sɛ ɔdi biaa papa yi metie ne nsɛm yia sɛ na kɔɔku ka fa baabi no apia wonim yɛwɔ nnipa adwene sɛde nyame yɛɛ no adwene no akya no akɔ akɔduru baabi sɛ wɔhu ne sɛ hospital na ɔda no nyɛ hospital yadeɛ papa na mu ɔte hɔ no ɔkwa na bra bom hwɛ ne mu aa ɔhu sɛ chairman ɛna ma press yi no akɔ yi kakra wate ɛnɛ deɛ meam paa megye me ho anyɛ
0: wɔdɛ sɛ yɛma wo leave no
2: wate aseɛ adwene no akyerɛ ne sɛ ne yare no ɔyare no ɛnyɛ honam mu yadeɛ sunsum bɔne bi na ɛte ne so ana ɛyɛ ne saa hwɛ
4: saa dwewei nya too tiri mu a wopa meɛmfa aduro sɛ dɛn ɛmfa ɛma wo ne ho ntɔ no kɔda dwe nyinaa ne sɛ problem wɔ hɔ sunsum mu baifuɔ bi anaa nnipa bi ɛde ne nenam baabi kuntiri ase ɛyɛ ne nneɛma obi kɔ hospital da biaa wɔkɔ a na dɔctor no aka kyerɛ ne sɛ papa wokɔ fie a ɛyɛ anomsuo bebree ae saa nya no na wɔpɛ ɔpɛ sɛ dako dɔctor hedakye ne wabɔ no paneɛ
0: na wabɔ ne nsuo
4: na ate yɛabɔ ne nsuo na dɔctor hyɛ da twma no special aduro bi sɛ waduro ɛyɛ special nom nti da bi wɔkɔ a ne papa no aka kyerɛ papa a yɛwɛn da biaa ada mesɛ wokɔ a anomsuo bebree na da bebree one day na doctor ne cheke papa na papa no kɔhwɛ papa no ka sɛ ɔhu sɛ ɛsɛ papa no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ waba hospital baabaa doctor ma no aduro biara na papa no sɛ wobɛhwɛ adeɛ ɛ papa no adwene mu no deɛ ɛwɔ mu nti wɔkɔ no hwɛ papa no hwɛ daka sɛ ne de mema wɔ duro paa bi sɛ wokɔ no kyɛ duro yɛ amoa wo deɛ ana kyerɛ sɛ noa no wo no abɛwuo papa no so nima kenkan na doctor no twerɛ paracetamol normal pain killer ɛnyɛ aduro bi a ɛhyɛ da yɛ huhu wɔde maa papa no sɛ papa no adwene mu no wonim sɛ ɛsɛ doctor ma no aduro nom ka doctor ma no aduro anka ne ho atɔ nyɛ ne sɛ dabi ɔba a wɔsɛ wokɔ akɔdom sɛ nunsuo nunsuo kɔnakɔda ɔkɔ fie wɔnom aduro no papa no sɛ anɔpa wode anɔpa bi ano mmienu wodidi wie ano mmienu anwummerɛ wobɛda ano mmienu na wɔtwe so abra papa no kɔ a papa yi akeka asi soɔ adan a doctor aduro deɛ woamfa ma me anka mawuo nyame nko a aduro no n'adwen mu ɔhu ne sɛ ɔpɛ aduro ano ɔnom aduro ɛbɛkɔ na doctor hu saa nti aduro a doctor no maa ne nyɛ aduro bia ɛnka hwee paracetamol ɛnyɛ birbia gidigidi ɔhu sɛ doctor ma no aduro no ampa wɔbaɛ doctor chɛkɛɛ ne neɛmafe bibia
0: yɛɔsɛgye aduro
4: n'adwen mu no ɔhu ne sɛ sunsumbɔne ne ɛha no
0: papa ɛberɛ bɛɛ na wowadwe kɔdi sunsumbɔne so gya aduro woyare ne hefa no adika kɔ first
1: medikan kɔ dɔta
0: na ɔmɔka sɛ
1: ɔmu sɛ yɛ pressa
0: wogye di anaa woanyɛ ni
1: magye di paa
0: maɛyɛ dɛn na wofiri hospital wɔkɔ wohwɛ asɛm nim
1: menomeyɛ menom a yadeɛ no ngyae kɔa na yɛkɔ soro kɔa na yɛkɔ soro mefɔɔ so nom saa duro no fɛs no deɛ no menom ne nyinaa wieyɛ afei deɛ na menae se ɔmu sɛ wan de bia nɔpa paa menom
0: baako
1: na yɛ miinu ahodoɔ miinu nɔpa biaa menom wei baako wei baako menom fis deɛ na megyeeɛ no menom ne nyinaa
0: nti wowieɛ na deɛ ne bɛyɛ wɔ
1: mewieɛ no mebie baa bia yameya nso koma no
0: sitenkɔ
1: soro na afei deɛ menae
0: atatae
1: ayɛ sɛ atatae no
4: ɛyɛ wanom wida
1: menom yi da
4: wanom bi ne wɔgyae anaasɛ wonom bi da
1: wi jor nsa
4: wonom nsa da
1: nsa deɛ awuo maa na yɛ dan fofoɔ yɛ a ne manom kakra sɛ ayɛ patasesee no
0: ma wakɔboro ma nkɔla bɛhyia wokwan da
1: daabi daabi daabi ɔno ne manom kakra mensɛ da
0: mpbia mokɔ ayie bi a wanom bi
1: ayie bi anaasɛ pitoo sɛ na yɛagyegye ani ne manom kakra ɛnoa no no nti wohwɛ a fis deɛ na megyeeɛ no manom ne nyinaa wie mehunu so na mekɔɔ silem nti ɛkɔsaa wɔ silem na mebaeɛ mesɛ aduro wei mpo deɛ menomeyɛ asete meyadeɛ no deɛ
0: woka kyerɛ wɔ mu
1: mankɔ hɔ mekaa no metirim na kyirɛ wo maa na yadeɛ no ɛsan yɛ sɛ ɛyɛ aye no na mesan kɔɔyɛ na ɔmo sa de saa aduro no amaa me
0: na hɔ no ne sɛ nka woka kyerɛ wɔ mu
1: nti na mekɔ ka kyerɛ wɔ mu
0: ɔfɛ de woaka kyerɛ wɔ mu sɛ wonoma na ɔnaase
1: atatae
0: na ɔmoka sɛ
1: ɔmo hwaa kyekyere me nsa no ɔmo sɛ setee lɛ yɛ pressa no a na ɔmo san ma me nduro no mekɔ a memfoɔ so nom afei deɛ mede kɔɔyɛ menom mpo a afei deɛ ɛkɔ so ɛkɔ soro ɛkɔ soro
4: wonipadua a wotuo sisi
1: yɛyii me
4: noɛ wotuo sisi a wohe fa paa no yɛ ane ta wofili sɛ yaw no wɔ wotuo sisi a
1: wonipmete wɔyɛ sɛa mebaa bia yɛ meya meti yɛ meya meyem yɛ meya mehonam mu yɛ meya meso seka hyee na nya koma no nti a mɛtumi adɔ na meso seka no mu a nakoma no home no asi na mentumi yɛ adwuma na mebaa bia yɛ meya ohwɛ a maani maani na ɛyɛ sɛ ntantan
4: bisɛ sɛ wonya adwuma biaa woyɛ ok
1: menyɛ adwuma bi a awuo maa no aba
4: na home
1: no aba si
0: ɔsɛ agya no koraa yɛ one day
4: apia papa bi a neɛ ne neyɛ adwuma no kan ɔse wade ayira na ohwe ni nyansem na wa ohua na ohwe ni jimi mu nso aka so opa wade nyansem a de abotra abotra abotre a misika ayiro misika ayira fie ha misika ayiro mitra wa wo hufuma mi o esa agura agura o enura mi banem te free toy oka omunim te odi agro tu kanu brebrebre no ohua duro bia no afokusia no afashina na de gufom bo so bidi bika eh na wo so de agro enu di na wo bodua wo hwe ni jimi mu awo so nsaka ye ura na pere ho na mu a na sesto ayare samba apia
0: ti severe hypertension crisis one a severe headache se na me ka se e don bi okwa de ma otibe pile e se o jai nom na de okoka kire om e na chest pain bo so okoku se ayare ten na ye wo ya and shortness of brief on from ultimate home ye sudden vision changes
4: when you soon hunna dey papa
0: because also when you na eye blur
4: so pressure no
0: and nose bleeds ohunu be free nsuo emoja and also okay
4: so we are there
0: good it is say we ohunu pa ye okoko no and we home no uti mpa o ohunu mu free moja ohun ade
1: ohun ade
0: okay
4: you to make card of phone so
1: phone should dem to hear na mas no na o hwa ya ti se entanta bi
0: e wo woni so
1: ha ni na mani so
4: apia de ya ti papa no ye na odi for ba ya hwishim se sunsun mu a e be dead e huna mu a because e bi apia on se ya si I was a boy. So the insurance in there.
0: So so akwa ko private hospital in
1: there.
4: Abia na me tie na je ni nyina akwa anya private hospital
0: in there.
4: Ghana insurance same insurance in there o de ko.
1: Nyen
4: insurance. Insurance here.
0: Utia.
4: Utia.
1: E ba ha me tie ai.
4: Utia sei. Ele utia sei. She. Says me le. O de o.
0: Se de o moye ma no hu sika
4: na
0: o maji.
4: E na me tie no tie hwe na
0: e hospital de obi ani ho a.
4: Apie.
0: Ye bob wan sa na hwe o.
4: Apie.
0: E ji se hwe wi.
4: Na me tie o se bu a doctor to me hwe o hu se papa bi ka chenzo onko ye wan wan.
0: Ya bi ano so ye sa de na wo so wa yin.
4: Onya.
0: Na se ne ba ka wa yin yimu.
4: Onye yimu.
0: Na wo hu sika ni so a wa sha da sha tali atete da.
4: E na me tie o no. Ti ba bi o no ma wa hwe a doctor bi o no ma hwe se de wa pier an zinu ne ma no kure bi a won che da ma o. O ye ko hospital. Wa pia tu sabi sabi e bia papa yi adure gugumu pressure drone no she
0: na se pressure drone kwasi nyaw na otwisu
4: na be chio
0: te na amwa wa
4: apia
0: na university
4: apia me kam chio me se pressure
0: drone na nyaw na be chio se me pressure drone
4: me se agugum
0: meti wase
4: she
0: ye wo grades
4: yo grade yo bu ho
0: a ti wa dai
4: ye de ma wa
0: ba nya wo patient na be chio se me dia me ban we na me pe because wo kra wo num bi da so how can you know the differences
4: but papa
0: meti wase me nyi wachinye
4: na sita mo ya yewie
0: meti wase
4: afufufui
0: meti wase
4: yo bi o hanbo de
0: na okọ hospital no anu konfa no chọnu aka chọ mo se me ne frame kokua na se me pe type we obra unyu su bida
4: insurance rebe chere insurance rema wo your friend say adro credit
0: I was ni nyina ye tin de ma so ma sa kwasa
4: apia ana me ka chere o se so di e local insurance like Ghana health insurance wo de ko hospital a se die wo hwenko adura ebetwa ma wo
0: ni
4: hwenko
0: menim
4: fire wood die ya kura wi bi no fa ko living waters living waters
0: menim se wo kwa wo kwa da dem
4: wo kwa ko ku ya ma dan
0: ka fe ju bi bia
4: wo sim bi bia wo ke chebe bia didie bi bia wo ho no na wo kwa wo chewe conditions so nurse ni to kwa no
0: onba ntutu kura
4: wo ti ase nurse ni
0: to kwa no
4: Nancy needed to be a woman or about Bopron once. Much as a bra, who cut a man, ma. Oh, ma. Oh, now what do we have for the same? If I was so good, if I would get insurance in number one, fuck what, number two, family and uncle. Ubu, young in a yard in a bacope, Uber Pia, Babu, what do you crow? Uber, what do you cram?
0: The old kind of meteor, say,
4: Your hospitals be bring doctors who want my phone to pass out. And the DM ya pa oko hospital na oka ya na doctor ni funu na you see ni funu ya. Oko internet no akubicha say if someone had blah blah blah blah what is the prescription for
5: ho no okobisa. Ano ahwe so atwetwe bi. Atwetwe bi dia mawo. Inexperience koku is it not so? Inexperience. Not just any PE or hard one. Into Papa we, eh? Me so hospital to go hard one. Why we are doctors ten the baby hard one. You know, be able prescribe say colabra, koye labra. Abra so wa we need to make koye lab. We need to buy. My lab be at doctor be about person koye lab.
0: A family be a business.
5: What you say? Doctor be about person koye. Enti wa nkwini
0: efa be a business
5: yari no ebetina ho sa seriousness bia mum but ukuta private insurance na mu odu na we say ah unu ma se de be attend o se se na ho se de kasi yari e be
0: ku problem ye wa ene wa koma wa fon ana se ana ote
4: miswati miswati
0: miswati on
4: ana se se ye apia eja yon sa se
0: se se no mo mo
4: yen bem bem na yen ti
0: ni sani fan dia don ntia se odon ifa
4: hwe nsani ye
6: mi do yen pa che
0: odon ifa
4: oh mi se ensara kura bre ensara bre da ye pato ensara bre onom sukoye sesika ho a onwuram sika ko bere kan e wose ifudaka ne buo e din ese drop ya wo fa ko hospital sisi ya nene nene den upase bi ndane tonne adaka ye tonu 50 million kwa obusu ya fobe tonu watu ntu utia sinu unkwa ni uhia so obusu ya bina habe bombo uwa japadie bia fa bobu sefa pre unkwa ni fesi wo na dobu su kwa iye eko hospitals ay muo dro ye apia mesi ya read bo on my ku ya read si be ku sikani no be ku ku hie ni ku sikani ya read bo wa ansa ni be ku hie ni e be ku sikani no de bia wa ko wa ko antu de sikati mi tu we shada mhm nya se wo ni bawo but sikati mi tu we shada but no hie ni no ko da da ko sika moja e moja wo ko hospital ya si enko ya mra mra sika ni e ko to moja sika nso ne yemu moja no nso ne ti ne padua no na sika ni wa be de na oto enti papa no media mesre no aja enko e de oti ase bi adu ani tu se okuku yi
0: okon no se ewu ewu
4: eh se o wa sase o
0: oyen ke kachiri
4: oti ase
0: afa no odi
4: bi hwe me ne be koton a
0: nge kachiri
4: fe no wa sase se du du afam
7: si su ni kwa onye adwuma kwa e da
0: ohun se uno da o first farm ne fe na dpd
4: ne dpd
0: o first farm no na ebi o nom soso am fa se phone shi na de be ka no pese o ye fe na shaka aha
7: dada so de nese o so de adu
0: dada so de adu kra fi ho kofofrum
4: nti de me ka che papa nse onu ho se sunsun se mu mu a onno ho sko ye senso o jide doctor se kanidi se pressure because eja do sometimes

0: kese ma wo dine so yesira wo din sa wa ma afia kwa beto yen daba yesu kristo dine mu amen Isaiah 41 verse 10 aka asembi ase ensuro na mene wo ho emu akomantu na mene wo nyankopon mesa wo din na nsoma bua wo mede metrene ne fa bekuta wo mu hallelujah that's when yakopon so ne tene ne fa bekuta wa why ne betimi asel onyamedi fo joshua na otie mi achima twedie joshua johnson shano sister shano pa brother emergency counseling na fe prophetic breaking the deliverance na to aso afa miembo raso dem ne hwe ne ekoso aso le fie ho enkom she ene ayare sa hodo me enkotie aha ma mi no jan ho bra obabi ye twa ne sa ba ko ne mu enye twa ne twa eye fie fo be fo ne yi akwa akori na ene me so je agu mo so wo sa be fo wo sa ho ho no then what do I see ah na die ntia mo yin sa ne mo be kan kire me
1: Then I'm with the Iomo.
2: Jesus.
3: Gloria to be
2: Ara.
3: Ojanem mono.
2: Obianga
3: se oja